0: Tops Radio.
1: 8:10 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nagbabalik sa inyong mga tenga. DJ Max mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Panibagong apat na oras na kabulatawan. Dito lamang po sa inyong paboritong programa. Solid tambayan na rin, syempre. Sensya na medyo nahihilo pa ako eh. Parang di na ako morning person. Hindi na yata ako ito eh. Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatutok na po sa ating himpilan ngayon sa mga oras na ito, sa mga nag-aalmusal dyan habang tayo ang background nila sa kanilang umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensyaan nyo na ha, kasi wala ang ating text line na naman mga kapatid. Nagkaroon ng problema yung cellphone. Hindi gumagana eh. Ano bakit? Nawawala. Hindi mahanapan, kaya sa inyong mga pabati, pansamantalang idaan nyo muna sa ating FB page. That's DJ Max. Alam ko naman panigurado karamihan dyan, meron namang mga internet access eh, no? Uy, necessity na ang internet ngayon. Ano ba yung iba ginagawang optional pa rin? Mahalaga na ngayon ang internet, kapatid. Para majority nga ng conversation natin, nasa nasa messenger na, wala na sa SMS, di ba? Usually, mga SMS na lang, yung mga mga lolo-lola, ganyan. Mga tito-tita mong tumandang dalaga at binata, ganyan. Padaan mo nang yung mensahe sa aking FB page, DJ Max, di ba? Hanapin mo lang dun yung poging naka... Ano ba? Ano pa post ko dun? Hindi ko na itsura ko dun sa profile picture ng FB page ko. Basta makikita mo yun, DJ Max. Huwag mo na lang pansinin yung auto-reply ng page ko. Kasi hindi ko pa na-edit. Napaghalat ang

nakapanumbalik lang nung FB page na yun. Tsaka ano pa, sa kabila pa siya naglilingkod nung unang panahon din. Dami ngayon ko lang kasi naalala na i-edit yung auto-reply niya. Pero ang dami nang nagsasabi sa akin eh, hindi mo pa rin pinapalitan yung auto-reply mo, DJ. Diba, sa Tops Radio ka. Pagpasensyahan nyo na. No? Papalitan ko po yung auto-reply ko siguro mga next year. Yung ano yung topic of the day natin kahapon, yung question of the day natin, masyadong yun. Pagbagabag, yun, di ba? Nakakapagpagabag ng damdamin, grabe. Parang di ko mahuka yung emosyon ng bawat isa dun. Parang ako yung sinisisi, bakit bumalik yung alaalang masaklap, di ba? Kaya iwasan ko na nga lang yung gano'n. Positive lang tayo for today's video, mga kapatid. Happy-happy lang po, no? Huwag niyo masyadong seryosohin ng buhay. Ay hindi, tama, seryosohin niyo yung buhay. Huwag niyo seryosohin ng problema. Hindi, seryosohin niyo rin. Sabi nga natin, don't romanticize problems and poverty, diba? In short, basta huwag ka masyadong malungkot sa buhay. Aralin mo rin maging masaya. Yung totoong enjoy, totoong saya, diba? Sa Jollibee. Good morning po sa mga classmates, topsians, and mga parents po natin na tayo'y pinapakinggan ngayon sa mga sandaling ito. Diyan po sa may Top Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Good morning, good morning, good morning! Sa mga magulang po na nandito sa Santiago, baka naman, sponsor naman kayo ng almusal ko. Pati yun natin si DJ Nonim na ewan ko sa mga sandaling ito yung nakikinig yata sa atin. Feeling ko lang, nararamdaman nung third eye ko bandang noon. Pero baka hindi, kasi busy lagi yan si, ano, si DJ Nonim. Wala ng oras sa akin yun. Hindi na ako niyang pinapakinggan yun. Parang pag pinapakinggan niya ako, ay, aksidente lang na napakinggan yun. Ay, ano bala si DJ Max? Ako nakalimutan kung may isa pa palang DJ. Ganyan. Mahal na mahal tayo niya ni DJ Noni. Lagi tayo naaalala niya ni. Sa umaga, DJ Max, anong topic natin from Sofia? Wala nga po ngayon eh. Kasi ano, ipahinga muna natin yung ating topic of the day. Kasi parang ang lalim nga kahapon. Mag-ano muna tayo, magbulatawanan muna tayo dito sa air. Ano? Batiin muna natin yung mga kapamilya mong parang hindi pamilya turing sa'yo. Ganun. DJ, naniniwala ka bang matalino man at ang matching, magkamuka pa rin kayo from Stephanie? Eddie, wow, di ba? Mama mo, sumama sa TV Patrol. Patang mga sagutan nino. Grabe naman ang bungad ni Stephanie na ganun ka manira ng araw, kapatid. Parang walang manners siya. Watch your ano ah, watch your nene. Oy, good morning, good morning, good morning po sa mga nakatutok sa atin sa mga palengke, sa mga sasakyan, sa mga tahanan, sa mga walang ibang ginawa dyan kung di magreklamo sa gobyerno kasi wala rin naman silang ambag sa lipunan, sa mga nagbabayad ng mga tax dyan ng middle class, parang tayo ang bread and butter ng bansang ito. Walang karapatan sa ayuda pero kailangan magbayad ng mataas na buwis. Kaya bumangon ka na dyan. Eto ba ang FB page mo, Bayaw? Yes, kuya. Napag-message na ang aking Bayaw. Hello there, kuya. JB Bakani. At sa mga kasama niya ngayon, mag-ingat-ingat kayo dyan sa Bayaw ko na yan, sa kuya ko na yan. Pag nalalasing yan, nagiging si Samurai Jack yan.

Kulit naman si Sir Ramos Juvenal Jesus. Hi there, Sir Ramos Juvenal Jesus. Bango. Na sa mga sandaling ito'y nakikinig sa atin. Mukhang magandang activity sa labas. Teacher, ano po yung activity na yan? Mukhang nagtatagot-taguan sila, guys. No? May mga pa-blindfolded. Parang gusto kong maki-join. DJ, anong topic natin? Wala nga! Pag-usap lang tayo ng normal. So ano, pag-usapan natin kung paano natin mapapaunlad yung ekonomiya ng Pilipinas. Kung paano natin, paano tayo magiging isang matalinong botante sa paparating na presidential election netong 2028. O ngayon pala mag-seminar na. Tayo masyado nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi. Ayaw natin sa mga scammer pero nauuto na mga tayo, di ba? Ewan ko ba sa ating mga Pilipino. Dinadamay ko yung sarili ko rin kasi minsan nauuto din ako. Pinangakuan ako ng 100, sabi, isulat ko daw yung pangalan. Si ano yun eh, si Secret. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa mga sasakyan sa mga sandaling ito na tayo ang background nila sa kanilang joyride at road trip sa mga dadaanan nila. Saan ka ba kasi papunta ngayon? Bakit parang gala ka ng gala dyan? DJ, magla-live ka po ba sa TikTok? Inaabangan ka na. Grabe naman ang inaabangan. Parang may nagawa akong kasalanan sa inyo, ha? Ano na lang tayo, yung mga nakatutuwang mga linyahan ninyo. Send nyo sa akin yan para mabasa natin online. On air. Mahaba ba ang oras natin pagsasamahan? Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga naiwan dyan, buti nga sa'yo. Yung nang iwan ka kasi nung una. Sa mga ano naman dyan, sa mga di pa iniiwan, oh, ingat-ingat, paparating na. Nagani na yan, tahan-tahan na naghanap ng iba. Unti-unti ka na niyang binibitawan, hindi mo napapansin. Ako na nagsasabi sa'yo, kung naghanap ka ng sign na yung jowa mo ay may iba na, eto na yun. Eh, joke lang, loyal yan sa'yo. Overthinker ka lang kasi ate, kuya, di ba? Pati in between. Overthinker lang kasi kayo eh. Kaya ano, kaya nawawala yung mga mahal nyo sa buhay, diba? Anyway, let's get back to the music, mga kabatid. Again, ipadala nyo muna yung mga mensahe sa aking FB page na DJ Max, sapagkat patuloy pa rin ang aking paghanap sa nawawala nating text line. I've got here a song from Maxi Andreson with a song called Halika Na, Lika Na. Back to back with SB19's Adunka. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name is DJ Max.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Bongbong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

45 minutes past the hour of 8. Mga kabatea, good morning, good morning, good morning! Kapiling pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Yeah, yeah. Parang medyo lutang tayo ngayong araw. Ah. You've just heard a song from Daunella featuring JR with a song called Singing. For those of you guys wondering kung anong araw ngayon, today is August 12 nga po mga kapatid. Araw po ng Miyerkules. Happy happy birthday sa namaya pa akong ina. Happy happy birthday din po sa lahat naman nagbabirthday sa mga araw na ito. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Magpasaya kayo, di ba? DJ shout out po kay Seleni ng Vintar et Chagwe. Big shout out to Seleni ng Vintar et Chagwe. Message from Rembert Castañeda. From Maricel, DJ pabati kami dito sa Minante Uno, Kawayan City na lagi nakikinig sa programa mo. Ang kulit mo siguro sa personal DJ kasi ang kulit mo sa Erin. Erin naman, grabe naman. Saktuan lang po ang aking kulit. Actually, shy type ako na tao. Ako yung tipo ng tao na makulit kasi syempre trabaho ko maging makulit. Pero pag nakilala mo ako sa personal, siguro di tayo mag-iimikan. Happy birthday po kay Doktora Charito Kakayan. Happy happy birthday po to Doktora Charito Kakayan. Pagbati mula kay Sir Rembert Castañeda. A shout out Kyrie Madela of Taps Alicia. Bakit? Ba't nanonood kayo, ha? Layong klase dyan, ha? Ginagawa ninyo. Ba't parang di nyo sinusurrender mga phones ninyo? From Cassandra. Ayun. Kyrie Madela of Taps Alicia. At sa mga listeners po natin dyan ngayon sa may Taps Alicia, good morning, good morning, good morning. DJ, anong tawag sa isdang matamis? Haba naman nung spaces niya. Eddie Balyema. Pinsan yung mga joke talaga ng mga listeners natin yun na nagiging dahilan kung bakit parang tumataas yung hairline ko. Anong tawag sa problemadong pare DJ from Grace? Saan yung nakuha itong mga to? Doon po sa FB manager ko, sa page manager ko. Anong trip niya? Eddie Deep Freeze. Kalimutan na nga natin to. Pa-shoutout po, 12ABM Taps Alicia. A big shoutout to 12ABM ng Taps Alicia. Bakit nanonood kayo? Anong ginagawa ninyo dyan? Ha? Wala ba kayong klase? Report ko nga kayo sa mga instructors ninyo, ha? DJ Noni mo, may mga students na nanonood sa live ko ngayon. Halatang halatang dili nag-aaral ng mabuti ba? Joke lang, baka vacant time. DJ pa-greet po si Judy Kumba. Pasisig burger na siya. Ambagan nyo naman ako dito. Baka naman, sa mga viewers natin dyan, may maligaw na magpadala ng Jollibee. May maligaw na magpadala ng almusal. Parang inakain ng small intestine ko yung large intestine ko. Parang nagsasani pwersa na sila, gagawa sila ng panibagong internal organ ko. Uy, thank you for following me, Sofia Omengan. At sa mga patuloy pong fuma-follow sa akin at naniniwalang may silbi akong na tao. Marami salamat po sa inyo. Sa umaga, bangon sa kama, sigurado na. From Russell, DJ, anong tawag sa palakang nagluluto? Bakit may ganito? Wala lang tayong topic of the day, ganito na kayo. Eddie Cook, sabi. Hi.
Tanggalin ko na nga yung social media manager ko. Bakit kasi nanginilang pa yun? Dapat happy ka lang lagi, DJ. Always remember that behind your smile, there's a teeth. Di ba dila? Nasa likod ng smile ko? Ah, okay, may ngipin muna kasi bago yung dila. Okay. Eh bakit hindi ginagamit ang ngipin sa ano? Yan yun na. Ba't dila, di ba? DJ, asan po ang ating text line? Hindi ko nga alam eh. Ko na yan. Nawawala kasi. Ewan ko saan ko nahulog. Na ano yata, nadulas sa bulsa ko kagabi. San-san kasi nagpapapunti. Nawawala din ang aking driver's license. Mukhang kailangan ko muna affidavit. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na kulitin at tugstugan. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang sa inyong pananghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sanchez Lola with a song called Pasilio, back to back with Cap of Joe featuring Janine with a song called Tingin. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy the song.

9:11 on the clock, and you just heard a song from Tipi Dos Santos and Sam Concepcion with a song called Daddy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. Still keeping you company till the hour of 12 noon. Big shout out to those of you guys na nakikinig at nanonood sa ating live ngayon, as well as yung mga nakikinig po sa atin at nakatambay sa ating programa sa kanikinig ng mga tahanan. Hello, hello there! So mga kababayan namin dyan sa Quezon, San Isidro, Isabela, na alam ko't alam nyo na nakikinig kayo. Kasi kanina dumaan ako sa isang kanto. Lakas yung sound trip eh, na ano, naririnig kong Taps yung pinapakinggan. Hindi kasi pwedeng tumagay noon after film natin. Kilala na kita, Sam. Si Sam YG pala talaga. Di ba nasalasalit ka? Bakit nandito ka? Kamusta ang ano, ang buhay-buhay mo, Sam? Di ba nursing ang kinuha mo dyan? Bakit nandito ka, ha? Naligaw ka rito. Anyway, sa mga bumabati po sa ating text line, again, hindi po available ang ating text line. Asaan si No Name? Si DJ No Name po ay nasa loob ng kanyang damit. At for sure, nag-ano po kasi siya, nag-inspect para sa greater good ng Taps natin. Diba? Siya po ay busy ngayon at nagpapakapal lang. Nagpapakapal ng kanyang buhok. Ang kanyang bulsa, yun na sabi niya sa ating kahapon eh. Isa na lang ang makapal sa kanya, yung bulsa niya. Anyway, a big shout out po pala sa aking kumpare na hindi na pumayat at patuloy na lumalapad. Ang pambansang tangke ng Etiago Isabela na ngayon ay naniniraan ngayon dito sa Santiago sa siyang sampid. Mr. Mengal 1992. Paring Darwin Madriaga Salta. Sa management nga po ng Oriza, bakit po inahayaan ninyo yung mga empleyado ninyong nagsiselfone habang nagtatrabaho? Nanonood sa live ko, nanggugulo dito sa live ko eh, si Paring Darwin. Tama si Aiza makatawa. Ay, big shout out nga rin po pala sa ano, sa 7th Cup na nanonood at nakikinig sa atin kahapon. Kay host Edward na nanonood sa live natin at nagpadala ng tawag kasi dun sa TikTok live rewards. Working as a pharmacist. What?

registered ka na? Or assistant pharmacist? Pharmacist talaga ka agad. Diba ano? This year ang graduation mo. Supposed to be. Ano nangyari sa'yo, Sam Samida? No? Ito pala si Aling Maria na chismosa sa film namin ni Nino. DJ, shout out po sa lola ko na nagtotono ng karburador ngayon ng Corolla namin from Leiji. Grabe naman yung nagtotono ng karburador yung lola mo. Resetahan mo, pampaliit ng mata. Meron ko ba dyan, ano, peel sam na pwedeng magpapayat at magpaputi dun sa kakilala ko? Kasi si paring Darwin, kapag nag-brown out, may ano yan, may kapangyarihan. Ano yan, nagble-blend in sa, ano, sa kadiliman. Hari ng kadiliman yan, ng mga panahon namin. Grabe ka, Sam. Grabe ka, Sam. Para kang di estudyante nun, ha. Sana binagsak na lang kita nun. St. Peter once said, kung pagod ka na, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Kaya pahinga ka na, DJ, from Ikang. Sinabi ko lang naman na ano, parang, ang tawag dito, na medyo masakit ang aking likod, kulang sa tulog, yung ano, may mga racket kagabi, di ba? Sabay nagsisi. Oo nga. Sana, di ko na lang pinasa doon si Sam noon. Uy, ka-apelyedo ko, bawa. Di po, ano yan? Joke lang yung apelyedo ko na yan. Tagasan ka. Baka maliit lang yung angkan natin. taga-Kabagan ka ba? Taga-Tumawini? Taga Reyna Mercedes o taga Burgos? Karamihan nandyan ng mga bawa eh. Tsaka unti-unti na dinodominate ang Santiago. Reyna Mercedes, o magpinsan tayo. DJ na yung tawag sa hangin na nakikita from Prince. Lolo ko po si SB Bawa. Ah, okay. Pinsan nga kita. Kasi ano eh, magpinsan sila nung tatay ko. Eh paano na face out ang mga people? Kaya nga. Nakahanap ng pinsan. Bakit? Ayaw mo makahanap ako ng pinsan sa live ko? DJ ang tawag sa hangin na nakikita from Prince, Eddie Boo Hangin. Minsan kasi talaga nun, minsan nakakaubos ng dugo yung mga joke na ano, na mayapa. Ganyan. Kasin! Tama ka na dyan paring Darwin, no? Anyway, again, hindi po available ang text line natin sa mga nagpapadala ng mga mensahe na sa ating text line. Ipadala nyo na muna po yan sa ating FB page na DJ Max at doon natin mababasa yan. Or kung maligaw man ako sa inyong FYP sa TikTok, andun lamang po ako. Pwede nyo pong i-comment ang inyong mga pabate. Sam, magla-live tayong tatlo nila Darwin. Kayo ng tatlo, bahala na kayo. Pwede dito na lang. Ano ba naman yan? I-ano ko kaya? I-guess ko tong tatlo na to sa live ko. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Diary and Espanto with a song called Dying Inside. Back to back with Evan and Jaron's At the Distance. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Mommy, try to tune in on TAPS Radio on Monday at 7:30 a.m. for the live coverage of our flag raising ceremony at TAPS.
1: Anything special?
0: I'll be one of the MCs, Mommy.
1: Talaga, anak? Yeah. I've heard in the past, MCs and participants in all events of TAPS are just the students.
0: Yes, Mommy. Every student is given a chance to experience being a participant or MC in any of the events.
1: That's actually one of the reasons why I enrolled you in TAPS, anak. Good luck! I'll also tell your dad to listen on TAPS Radio. The mornings are much
2: brighter. Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief.
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:41 on the clock. And I'm back on air with DJ Max, of course, till the hour of 12 noon. I guess ako si microphone ko kanina. Tama ba? Parang nakalimutan i-turn off ba? Anyway, sa mga nakatunin pa rin po sa ating programa, especially sa mga Santiagueños out there seeking for DNR services, meron po tayong announcement.

Yes, he's as part of the DNR's mission of bringing DNR services closer to the people. The DNR region 2 announces their DNR Express permitting on wheels. Nagaganapin po dito sa My Four Lanes Plaza, Santiago City from 8 a.m. to 5 p.m. on August 27 to 28. Bahagi nga po niyan ay yung mga different services na ino-offer nila. Gaya ng environmental compliance certificate, tree cutting and chainsaw registration, certificate of non-coverage, and many more. For more information, you may contact them at their FB page, EMB Cagayan Valley Region, or at their website, r2.emb.gov.ph. Slated on August 27 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. po yan, mga kapatid, dyan po sa My Four Lanes Plaza, Santiago City. That's the DNR Express permitting on wheels. Yeah. Parang mali yung stress. Anyway, good morning pa rin po sa mga nakikinig po sa atin, sa mga naka-tune in po. Sa mampanig kayo ngayon na Santiago City, ng Isabela, ng Cagayan, o basta ng Region 2, hello po sa inyong lahat. Kahit nasa Palawan, kasi andiyan si Doc Reynald, hello po. Pagbati din po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa May 7th Cup at sa mga iba't ibang establishment na tayo ang background nila sa araw na ito. Maraming salamat naman. Likewise, good morning po sa mga Tapsian parents po natin na nakikinig sa atin ngayon. Hello there. Diba, napaka in demand naman pala ng ating radyo. Ng ating boses, kumbaga. May nagsasabi dito kanina na kamukha ko daw si ER Ejercito. Grabe naman na naging kamukha si ER Ejercito . Naging kamukha patuloy nung tama ba siya yung gumanap na asyong Salonga, diba? Correct me if I'm wrong, ha? Kaya lang kasi nung bata ko, madalas kong mapanood yung mga pelikula ni ER Ejercito na parang related sa mga adik-adik, ganyan. Kaya parang siguro, sige, tanggapin ko na. Wala na eh, sinabi na nila nakamukha ako daw . Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong problema ka na sa... Grabe ka naman na yan. Unang kita ko pa lang sa'yo, ang tawag dito, alam kong nakabarang buisit ka sa buhay. Sa mga naghanap po sa atin text line, kasi may nagchat sa atin na isang Gen Z. Sabi niya hinahanap daw ng nanay niya yung text line kasi nagte-text daw yung nanay niya sa bahay, hindi daw nababasa yung message niya. Inaanaw ko nga po, hindi nga po available yung text line natin sa araw na ito. Gawa ng anong tawag na rito? Gawa ng nawawala yung ating cellphone. Hindi ko alam kung saan nailagay . Feeling ko pinagdiskitahan yung cellphone tapos yun, hindi nalang binalik. Diba? Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Alam ko sa mga sandaling ito, nagmemeryenda na ang karamihan at naghahanap na magandang background music habang nilalasap ang kanilang mga pagkain. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Phil Collins with the song called Another Day in Paradise, back-to-back with the White Lies, First Love Never Dies. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: fly.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
3: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang!

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Bobong, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo!
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
1: Yun lang!

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan

0: pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
3: Number 1.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Nay, hingi po sana ako ng 500.
3: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
2: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
3: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: yun lang!
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio. This is your 24/7 FM, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TOPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TOPS. TOPS offers education beyond technology.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganun talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganun din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganun ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Oh! Parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.

0: Agapukin ka, kit ikatek met. Ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko. Tiso di daytoy puso. Ikarik ken ka ingat inggana. Adi kanto paldangin. Wen agpaiso a dakkela unay. Ayat ko anapudno, anyat ganas na, anyat imas nan. No datat agasawa.

datuyo. Oh darling biag ko ited mo wen mo taag ka sartat Mexico. Di mo panunoten, di magastota. Sa Mexico, Pampanga.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.

0: naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may I ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganun talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganun din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganun ba? Kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
2: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!